0: gina eno bero kobo chobero gina nuo tia tiyo.
1: Exactly gina gina nuo tia tiyo. Jwa hake na me wano tiyo po yugi kuri chupare cha yu yusu jekomri. Wano tiyo po yugi nuo tia me yu kapori kumgi. Memi tu joko wa. Na hilo ukaan jwa me ye por kai kumi memi tu joko ngatoro. Joko
0: katinoro.
1: Ule kai bero bao kuyo dewe po yu binu nehite te te buche. Yeah. Uneho piti matata.
0: Kuo.
1: Jota me yu kapori kumi. Eto umiri kuo kuwa me wan kiri joke na tini ngewa. Abinu me poyo yin, yin. Na hiya
0: dikwa
1: kopa teni ka yiri beru ngata ko kopa tena tinwa na ho bada beru kedi
0: da
1: pe ya jodan mari na hati da yiri nwongo er jo apoti che mi goba amano mi otigi ne kergi na moluni consequences aduogi mere uduoga metia no yugufu giko piko bugoba
0: jini ngiyo ni jo kene na he doctor cha enti e cha pobro ticha no merenti
1: Piano tiu kere goba maruwa. Kere
0: goba. Matia nungu gina tii sisti meti chaka dipata mene wore yecha.
1: Logu huma eroko.
0: Eh? Amane miti ngweshi. Iko bijongo. Ti mongo tango nungu binu riyamari yame dao tii. Piwo tii kere goba. Kana miru peti kere ye. Atino ba meti oho. Ini kuwa wana tiyo kwa yoni. Teki neno pasen melo kpira. Riwa jini loko ni na chiel. Apara bore yobiru goba. Kuwa iloba yili do meta. Pien. Iloba wanti yeni. Bible boki wani mano biru lobo mechan mepero kanari ko choro jugu kele ye ameyiti wite yakina giti wite yakina jogi don kaji ni miro ko bateni ma chel jin miro ye yesu kristo me bela lare ite believe gina re yesu biru kopo ite ye ni yesu no biru yo ateni kere kwa ite ye lo kame ko ni te kini ko bateni ateni na biru gonyi jin Ikomlet koma jiniti ye no, ya meko bateni ajini biro kane kuoni. Ine jiti deno chano jini ngionga okelo chane komi karo kene. Munu peni jodushu. Ti jini ngionga okelo chane komi. Itino kene tia safari pochapo pari chawani. Ikuwa tek. Tia deno chan bari jiri pebe. Bapa ya ginori ya pebe pasha mene jwa adon ti ye. Because pasha nasha jwa binu mweshe ya tenu ko. Yoro chako kubu goba. Yore chako kwa yu jema miru pebin po yukano toke lupa yukano. Umiyo pacha noru wenye tenu ko. Otina duti po yukano natia denu chani.
1: Hamiru ni tini bedbala kita Yesu Kristo kubo kere. Yesu ikara mepilato penye ni yini beda baka. Judaya. Ende kubo ni kubo do. Eru kupa ente kubo terde kubo ni. Onyuala piman. Ok, we hacha. Pilato te penye ni. Do yina baka. Yesu gama ni. Yini ko ugirini ana ba.
0: Pilato kobo.
1: Aiterde ko ni onyuala piman dogda binlo piman. Me ana betcha den meko pateni. Amir ni tiri cha gbiru ko dano ni. Ti jo mar mu te ulungi leke bi wori chunga kon urke chunga kot kacha. Pimiru ni ubet gini cha den me gowo te tingu la chero te mi ko ko ni wori konya. Eru Yesu te ko ni ngata mo ko ni ana binu piman dang do ha bitlo piman. Wewe habetia den mekopateni. Uribetia den mekopateni. Akadi chuk. Kadi kachatu wila papat. Kadi kop me lobo. Kadi kop metie ku diang umuru poro. Umina kera mina chung. Cha den mekopateni.
0: Ye chung.
1: Mainu nkwa. Gina pirte ka lo duche yi kopateni. Kopateni kum gina titiri ni. Tia miyo jwa nungkwa perkino.
0: Dang setting in free.
1: Kaya
0: uti yeshikwi ipoenu yecho yako yonge kubateni.
1: Tijio mara mechemtia kwero dogi pientia tamu ginetimo. Puro bwali joko.
0: Peko kwero kubateni kwa.
1: Danga man chempe ye dogi. Ujule dogi kwenye ni
0: kwa. Kubateni tin mewe hebet free.
1: Tijio mara kumtia me janda pera uwe katik pien puro peru kubo kubateni. Tijio dogi kwenye kutia ngina hajotia nene en kita goba beru kereno.
0: Na yuude pol jota rani kiri goba.
1: Tijio mwaruku mchana tia jujura jura gini dakere pia put peru kubu kofateni. Ama tuye tia bwale daunge uko. Kana kuni mungeru uri kubu kofateni. Meipeda gonya.
0: Teko nungo kane Celestino.
1: Tebe diri ya.
0: Ogeo ya kubu apanje gina eno timo.
1: Ngato put pongeo. Eto Bible tia kubu ni bedu ni kitu no yini ti itwe. Eto kai kofateni kai rap.
0: Nini kofateni.
1: Chai kubu kene tini ite beda gonya. Chimte chaku yedogi.
0: You'll be set free.
1: Ite chaku beda gonya uni daho. Ite chaku beda gonya unu tino. Ita cha kubera gonya kire jo urumi piyeni kubu kopateni. Do unjo kubi wukopateni berubali Yesu Kristo. Yesu Kristo karamu wotu kube kopateni kone. Da honi yen wano maha chon.
0: Da wano pira. Da jo biri kwe. Mako bina pira don. Nyolo.
1: Jo kube kopateni.
0: Lako tia kalayeni yoko.
1: Amekari Yesu beru amnyu deo. Hey, unenu iti promoting time chot kan. Donga man kone ule mako da honu timu kita yu. Edu Yesu cha muko kube kopateni ni. Ana bera chot.
0: takulu wiye pin
1: yeso takulu wiye pin te koni balu wexko ko bi ngatu ko bi ko bateni ba tunu koy diu kalukan ko bateni atin wa ko bateni buru ginda pir tek ma tek wi lobani
0: ko ngi ye keni gina walti ko bokani solomon kon jo ati ho ngi ye kwer ko bateni ni wano jo do hadi
1: Ame yuko pateni morani ya mengato rukogo.
0: Yes.
1: Dao moro ikarame irisha. Tie ya beo ilogo. Ilogo gi.
0: Yes.
1: Nudike rutino mera ryo. Chwaro toa kwa. Tino mera ryo ni utebino wa mokoba uoru tieno.
0: Daho toa.
1: Daho toa. Te winyu ka irisha tie beo. Te kumenya duongana ringu bodikam. Ana tikiri peko chwaro toa kwa. Erwe nana tie loki kara chwaro toa. Nudike banya moro ampange okitu gamu kere. Erwe nbanyo binu choko tino mera ryo uoru. Kone utiyu pibore. Wanga banya na hitumu te dugu tino na. Richard de Kobe ni ama yini ti ngo te kone optika gula chela ken Richard de Kobe ni wuri kwa gula yini ramu kwa yini ndo yeri ngutu bi don kere wat Bible ko bi wani da hona se cha me uteru gule wat mo te pongi gule na he do chu Richard de Kobe chu wuri chat mo ge chuli bay mo tini bet bori
0: mo ke ne chat ko ke
1: ngo ko ne da honi u buru ko bu ko patena ti ni ti jo ke na me petia me ni ngene chu arek niang woke karnu ti kere banya petia me ti jo ngene chu arek niang woke u buru karangata me ti kite Eru da wana cha umoho tamen me kubu ko te ko ri twaro nguti banya ikara to nasha
0: da pa ngi ukiru kame banya no kere
1: do beru ka no kobi yeno mi uchwer pero mo kunyi timo no keno munu miru wiligi bo edo timo ginor pero mo kobo uji na jo beri chi ko yot gi wori kop kopi ko
0: mo ko kene na chi na me cho we ho nu kano ko tia kano limo ko ka opete ko ni apengio jiti ko yot kanu kiri Chunya ngwa yiri tikira me pera okobe na hajuari ajiri nwa ko kika wa rakiele
1: ti jo kena mo buru peing chane ame pera mo yai toilet tuo gi teme to ka ko pateni
0: ni ki kena ma yai dogi
1: ti jo mortu ma hoge ko ti bu ti to yu buj na chane do nyu gi ohti ame to ka ko pateni
0: da nyi ge chel
1: ti jo mortu ma shi ko pera mo bera pa cha twali kana ko nu be tur gi apa don do
0: we
1: ho tur gi uko beru gi po ti chun kai ko pateni
0: ateni
1: ti ju ti ti no mara me pera mo kwan Beru kia peromo kwan gino chungkai ko pateni.
0: Ni na teru winyo gina dok chukuru.
1: Ti daho mwara peromo dok ture tinini. Eru dok ere ture tu chungkai ko pateni. Ti lo nama peromo wotunga maro beru womo daho mere. Etu dok ere woture tukunu me womo daho tu chungkai ko pateni.
0: Ami tuka ateni.
1: Ti amiru ka ko pateni.
0: Ateni kiken. Jomiru chayi obarako.
1: Hallelujah.
0: Mwendo gina Bible. Amen.
1: Wea kwanyi weo ni ya uzwedio. Tidu kuchena mi yodeo sekena paro bichoro. Wea gamu chimi.
2: King James School of Nursing and Midwifery Lira. Tell Wongo Tino Kwan me would choose ya gamma medwe ma biro. Man July intake 2026. Pick one jammy magi. Certificate in nursing and midwifery. Mo kwanim wahari yo nucho keken. O gami yejo tio sinya wen. Kunukaru sciences. Chora kere lemono. Det ye diploma in nursing. Extension. Kere diploma in midwifery. Extension. Piwege certificate. Kere jo tio sinya bichel. Kwanim wahari chel nucho keken. Annual. Twa latini King James. Kwe go. Isem estamea chel. Atino rolongo gamu kunu pea cholo kwan. O piche won nyachimela wen na cholo. Ite yuba chelungu lao cultural institution bursary scheme. Semester Mario, doko techu lekwano kwa ite yira director Dickens udon bursary scheme. Otinu me King James dang chie gum me pongu fomi mwakamea riopi kwani den uluo loan scheme. Atin kwanwe, pei king gum me kwan gum dung bano na lori King James School of Nursing and Midwifery. Lira, agama dung tiukura tai kakwan King James ameo gera chile jemi kwanu dakatali ye long. Tia nao ki, kilomita zariyo inucho, yae chuka koke bae chuku modo, agama dang tia timere radio station man. Nyo goka chimi, nora bila bora beach, a beach abora not, nora beach not.
1: Deo.
0: Poye Solomon, kere lwaka te wunye wa. Wano ti pen kopa pira tek tin tini ateni. Te tros. Arati amedo kobini ateno ba. Ajini ti kuwa ilo wuni. Peti ginuro. Kare pur pura romene te lony. Kare char wila romene te lony. Teke yi chato wili. Yi kuwa yinde kwa you know. Ateni pe ye. Limu is nothing.
1: You are doomed.
0: Giniti yu kope.
1: Ero dogala poti tuolo me kisha boto ba ametweru konyi.
0: Chai rumu chumwe pinyide kubo ba ni. Tini doa chie kari bore meko ba. Tini. Nino no. Jama yiti kere duj. Oba a blessing.
1: Tini no menguto unyu radio. Nen kama yinu biru kubo goba ye. Meweke yikere tin mo ba du bore. Hello.
3: Hello.
1: How are you?
3: Apo yunu mi wakop meri ya ho. Kope me wano kwa yu wa yu loka. Nya pasi odale ya.
1: Poye odale ya.
3: Swere monti odeo.
0: Yes.
3: Atena bere ya toro me koi bilo kana me jopeng yo chile. Angka yini maro ko boko bateni yuri Eto ijola daga duong wilobukan mateke da daga mer bira daga yosho.
0: Yes.
3: Kaya ni bira ngada maro ko bukoba teni community. Yo arresho pe maro pe maro wakiri tutual. Langga ini ti johel mor kare mate kare me ipoju nyonyi mersi teke cai ya ni tapi kare ya. Mun ko bete lo ya. Enjong yo nyen ni tu min bulu ko kare ti ne ne mo bira kuo te yiro jokobu ko. A jokka me te yiro jokobu ko dan ko ko kere kere evidence.
0: Yes.
3: So anu aku ayo pien ni aten da hana bira nu ni jo pon bot jo mo ga me mar ko pe do bot jo lar. Yes. Ayo ni minu ngeyo teni ini tu wilo lobo moro ame so ko poru nyo ini ngeyo ko pati ye. Would better mark on. I could be covered at any love, no white bed.
0: Yes.
3: You love no will, I will go. Carry in me to you, in the way you could be compared your money in you, you know, would better mark order. Johnny and Molani, Jam, or Pernoka will bear, can go. Pick with you, could be covered at any. Dang in your communication, what being made your mugshi. Make covered at any. Ibe risa prasne nu ni dopeda haya yi kanisha
0: ya yoho
3: na ho uticho ba yi nene no timo yo arejo ya misha kan me ka ngata do tigi che pe obinu ko be pe ho me atwan obuma buma uira uira pien tin ma goba modi ya I come kan
0: yes
3: kanano bera ku mo ngini ene ye ku atiti ni kwalo do ko to mi wo chatu te ke tie chi na bit wor ke ri anje pe o bi ko be ko pe ho mer kana ti e amo mi o ko ba te ni u beru gi no na pe ko bo te e to ma go ba mere ti ya nyin da yin nu ni dan ga yin ko be ko ba te ni en goin tu ni cha mo da ka ya ba fa mi ko pe na te ni ko bo te ba ko ba te pe ha pe ha ki tu Kalau ame wano tiu lar izin ambau noni guara guara ini ya itu kebucaden me kuni gimana mau ti me kuni jabir ciel ame ini barang mana ciel ekat dino kena doktor me inguri kubat tenu ko unario kan berukas atoli ame inguri kubi pade unario ini kubi pade reko bingo ame miri inguri ti inguri like tena di Jawa ini ya me rumi langit pa ya me gubu ti komi ya me komi ti yot me dok chuni ti ane no chole kia udon no no mo wone ma kompetensia
0: yes
3: ame ana ko bijo ame pe mi ko bateni atena me mbi utubjo de o kere solo mon wan wor ni mo ri ko pe lobo
1: ero ke ko ti ho ko koro jo ken dan
3: ne na ko ni ko pe man ne na ti ma giki Uri kopelo uno ti ugeno do ngara ki eke kena do ngama bigonyo wana riyo mo beri jo ameti neba. Uri lo alo ti biko butui mora me. Ya do te kobu gina na do wana do duido pedo neno ti otamu. Oto wa jingiri ti kukope kia do tu wano to chungbe ya tenu wa wana riyo mi wano to gonyo.
1: Ya mo dwi.
3: Dung akwa e jo ameko ba teni pina teni kape e kobu ne hulobu kwa.
0: Apoye ba. Apoye matek.
1: Hello.
4: Hello.
1: Apoya.
4: Pan Moses.
1: Moses di kwen.
4: Ati atong gidi.
1: Mm.
4: Kopo do ala yano beda teni.
1: Mm.
4: Teni in favor to teach ba. Teni kum di teng bot mat ko.
1: Mm.
4: Dang kai me dumo kuta de na ko. Doping. Teach ba ti da kopo. Kop goba kede me are yo ti ti ba ti wu mo jo ko ame no gen po ti ti ti ma te ra do e da teni ka me runga I do ra teni I bo to ma ero
1: yes
4: poi ba
0: poi ma te poi
4: be
1: yin mi ru pe emit ngai ya teni yin mi emit ko ba teni
0: yes
1: mit ko bateni ame cha dushu yin ko bateni
0: ko bateni dai te chuye
1: ame dang yin pe wot boto mat kon
0: ko yin ame tamani ateni ti boto mat kon ni yin ko bateni
1: Atene ti bot Kristo pe bot mat kon.
0: Pien atene awan tu koboni chunye Yesu Kristo mo keri chunyi. Wede mar kon nyu ti lare nyu pe lare. Pure rawo ko bateni. Ngomi yini miru winyi te kun jini won kom ame miru ki atene jayi duida pe kobo.
1: Omat kon petwer koni yana bed atene ite ngo. Yesu kene duko ni yana beru yu. Da Kristo.
0: Teki yini ye kom Kristo. Jini miru bengata ko bateni.
1: Mit ko bateni
0: dat yomu yi in fact solomon ginoro kajini maramom ikobu kere gufu kere ma amei kobu ko matui tepe ni ngini giniti ko no nyikie me ateni ti onyaka ye ame poko ka kanoken er ka yini mirunyi te bojo nguri na ha jin puri rem rum chue pin we ko ba mi chun me ateni cha beri yi we ki woti ko bijo kanro keni ko buturi ko betu na hale yini ko kuturi da mire ko beteteni ni jinde wori wori cha opportunity to yi kana pola
1: ko bile
0: ni na ngara ko kali kretie
1: yeah
0: so manu ginateni mireno wanno tino ba metu ko abo ateni kuoni lo kan pe binu bere yot joke no ri ni no tabere tu mo amie chelle ko mereno bere ko kre lo teki yini wor bari nunga teni era man jo wa cha wan solomon jo wasi ya teni jo tal wor ta iko bateni otir tunga gina ne koko iko bateni ngi okre dan iko ikoni iko bateni jo ne koko
1: to ato ya teni
0: yini ti miro ta melo ba me dan melo kana ne kaya miro ta me wor kiro ba me ko bateni
1: to ato ya teni
0: to ato ya teni
1: an ko wa teni mor chabi to karuni mo jo ade wun
0: to go ni
1: woner ti wunyu ko bani ako ko bateni pero nuat ya miro ni am
0: ateni gonjo beta
1: bon ko pore koma
0: yes.
1: Ateni gonjo
0: yes
1: pen bible ko ne ateni di gonyu wu kop magi keno a win radio uticho ba wa pol ika kwata papata assembly za papat o loher ti adago jo ti adago jo agino tuti ketki te jo metu ko begi ko ateni mewe tiji here
0: yes
1: uticho ba o min o kristai o ken dang ti adago ticho ba mo chwa godgi uticho ba ti chungi witien gi pienu te ko bege ko pateni melare
0: ka mani olakwogi
1: eto ana ko bi uni bible do ko ko gina bible ko bo pe bi la here en ba
0: nga dungo chat tor
1: mur mi ko pe bi la here bible do ateni bi gonyo wa ka yini ko pateni yini gonyo ko atin wa jo ame awur ma chene wunyo namba chima dokas me anyai da ka me pe woro bura 24/7
0: yes. Uti wuruke tuny ma teni kome.
1: Bambiru mi wuguma te. Uko wukopa teni. Ano neni wa. Dakona yope uwaru kanuru bura yot. Bura.
0: Mwono jo ame.
1: Doge ka enatia lo.
0: Jo ame kesha.
1: Jo ame kesha mahoki. Awuru macha ginte chualu chene mwara nok. Bot dokas mea nye. Nama chime da anpu da hame dekwano kan. Nota bira bongwen. Achel bongwena dek. A bitch. Nama chima ene yini konyo kere dokas me enye. One chincha ulohi kopi kom kindness. Yuru kere chunya bear.
0: Dokas kom puti kita chincha wano kopi kere.
1: Puti kitu. Nama chima ene noyo. 0779-193-656. Kati kitu ero goye kati chimi lo kere loha.
0: Baje tani yini te kere tutumia pa. Tutumia boro.
1: Loka
0: tutumia
1: bitch.
0: Kwa tutumia ryo mare chwale dokas. Karo wile ya time nui konye umie cha me kubere kere jo.
1: Poyo, deo lego.
0: Kwa kutu bichi chwale. Mewe he name de kuo ya kina wa. Wede na nkuo uni.
1: Kwa name chime me puri lego.
0: Name chima tino tabiro aboro abishiel. Ario achiela bich. Aboro not. 0786-215-880.
1: Poyo, deo. Name chima, megadang tiyo haboru kano. Unyowe hakwani, nota biya abora dek. Pierre Rio Webiro. Pierre Bir no mono mega no 0783 27 27 70.
0: De lego ko check. Oba ye wa ho mi pocha dit to ala wi di kabere. Tino ni ameti ho. Bo luwa kati ho. Chun me je ma wano beru kere. Chun me tela wano beru kere. Wano chaye kere wa ken wa. Ini Yesu Kristo akobuni kwan chunyo koi komwa. We kwena wano miyo kankare long tuni komitiruni. Penjini kobuni ya tini ena mebino gonyo wa. Nguru ni ka wano yeme koba tini dan wano chiang. kawano yeme ko batini pache wada loka loka bidi ye. Kawano yeme ko batini tino wada kwan. Kawano yeme ko batini wana mejo neno mabajo agorni daonda kujo atek. Pial tini ename binu gonyo wai kumpeki ducha wanati ye. Gonye tinu ni yame tikirare mapula popat jo ame oburu ping kabaka memonj. Teka tini dupnyo kaitop jo no binu change nyi Yesu Kristo me Nazareth. Chunket gyo ba. Gwogi yarema pola popat. Kawando ya donyo ako. Donyo kala siyel kiruwa. Makwa chingwa chingmeni natini. Plano ducha jok tikire. Metamone bal yoba wakire nene wa. Inyi Yesu Kristo wano joko kala siyel kiruwa. Chungkiruwa mano kwa yomano tikire genu ngi iti yomano pinyinga tini mara Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Poyo tal, huwini radio. Wamcha wane berati tiri miyongo ngwala ngwale. Tupi. Tela tumuko. Heru kawano ameni miyo lohi. Numero open air crusade. Ero ba tiu kedwa dake hatitino in gamma mano ba me polo gwoku wa horwato uno chao me eno ba nelo ni ber.

ne komira kiri mood wali ni wek jama me okaro karo ko ko kwany dong para ko ko kwany dong tamo ko ko bet ko ngachala kurtaye bet ko e mood e chala kurtaye momo no Chucha meo ba limu wa kada wano tikri meet kom kada wano meri watch kom ena do kuni ah atemo ngaro lo ao ora let me find my own way now so kao ba o duaru no peti active ya malo kom kajua tuare yinang ye tuare kre

donc le bédé menou petit car aucun émeré ramo kong bola bola mo mot naga yunga chawa chel chawa rio refractory period bédé tié ban miro pe bédé pora pora ramo pe nyoni miro tié da kira di ana chale cho men nenno man erection men donc ran men mario lobo kay ni bédé pot boulo ramo bédé ran da kira big to a par kay bédé boulo ma dir mon kan ramo bédé ran da kira par pierre yo barnu ni me jo ken mer ka wati kida ko bay chani romu nen do ko bi kum telu jana ka badi ri diku ran nyungi bay cha pa cha par cha la do te kar wati kida ko pedang ri kay ni bedu ko di chono bini da hatal we ko bedi kar me kunyi manno o bedu ginna mata mo ne mi nge de ni me bedi chomor no me pe kida rimo man me nyal kida ko ine bini da hatal ka ro ken mer wuri da hatal jo ko bini spam mi be pe so do peron bedu kida kar me wati kida ko bin moderna bol so ki ni tik de spam boosters ame konya tek me yobbu man spam mi tammi spam mi donc tammi rubet kede manno jamino du jini nungi modern habol recycling then ni be di chomoro na me tik de low spam count tik de low spam mortality rate yin amulu ni spam boosters be yin ma konya tek total ka yin bi ni bi tiu kede po yin bor wa modern habol recycling one po yanjo wanda po tu chujo but yin wa pi wali be yin na me yin mata mara e kata mi yin ngala ngala so bin we ko be di kar man me konya then ni na me be di chomoro no amenu ni says di me ko me cho pio donc da miru donc kede bini da katal we ko be di kar man me konya da ko ye manu du kan modern habol recycling then yin na me be di chomoro no ame ka ro kene mere kacha me wod me rata ke da ko mirni buñu binu da ko yor yot da ke ga ciel yindo no mirni tumo ko ta ke do mirni tum kite te ko way ko ro na ka dire anu do mirni da dogo e be ko di choni ini bini da katal man du beru jemo go ame tienu ni wanu beru ke kar man me ngiyo ko bi kom gor me cho beru gine ciel la me jo puñu kan tina pol twal bare ka ro ke ne mera jo puñu chenu pero yoro ti mere kumi onyu nge kar ja puñu chenu ti mere kumi no pol pero ko medde do ngara kita medu tina puñu ke ni so ka yini beri cho ame nuni pero me ko bi kom kabur ti yili yini mede cho ke radio e ka anami yagam ku ina me yin mir bini ye ke ngo ame beru ke kar man me timu kan di bini da katal we konyi bet ke kar man ñu wek pexoni bet kere kar man me gi ngar rompe ñu ni daxatal pexo me gor me ciokat ko mi daro beru gina cyang akku bi ne yindi bedda ciokre radio mo no beru gina ciel me wanu beru kere kar me ngi yo ye ciane atutu atwal so pejo me ti apart town ina me ti wan solo ina me ti maruzi ina me ti loro onyo e karo kene me ti area me yo uno ko mandi town apart bini binung modern habol recycling apart branch inung watu pi mereke centenary bank inung watu pime ke senari bank ayini chunge nyim senari bank yini ngi yunge yotumcha inung watu go bendera wa kanno yota taro eno inung watu go bendera wa nyime kanno eno ginara mero beba flag flag inung watu go la yoka no cho modern habol recycling kana wan inung wa yedno o kayini bino inung apima modern habol recycling mero pimi te ngi yungo omiyo pero no tie yili kitu eno ekata bedo kere kare man memi yat apima ti wel metu tumi ya para bikiken ame kayini bino wano bedu kiri kare man mimi pimi tu nge yo tuwa ngwa te jile kiri steja ngwa tu niti ye obala ngwa ikumi jote bedu kiri kare mimi yeno kwa dushu mano in modern herbal recycling yina mimi tu wot edo fizu wa metelira yin ilamo wot man e baspak ya e baspak te be mayor's garden eke te kato cathedral te be nyim vintage te kato man special onye kato amazon te tu ni signpost melao kule jini nguti chintu chem kat signpost mela ko le januite le bulingo mbay dako dako metche tuni kuluno ayam no standard a chonti yama lo ko dako telo ranyenno te kato tele tuni signpost madial primary school no ngudi chintu chem kat signpost madial primary school bolu karatini yeda par te ngiyo chintu chem kanino ngujalo ko berimo ping match ye ota blue a pela zerti yelo no enkana daga tal ed office me modern habol recycling ti yeno jama menti mera patkan inino ngada tete mere kunno eno e ka yinna meti doglono modern habol recycling tia yamere da bori kanu doholo yin na peretek bede chongte twal kere radio nama chim ame romu kubiri kere wa yeti not abiru aboro achiel angwen abishiel abich abishiel abiru not not abiru aboro achiel angwen abishiel abich abishiel abiru not airtel di not abiru abich abiru piradek wi abongwen not not pirangwen no no
manobedu na